0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

after 11 o'clock in the evening in the second hour of my show right here on TPPFM. Love Sunday. Sabi ni Gigay, nakasave na daw yung mga larawan sa SD card. Palagay ko dun sa SD card, nandun na din yung mga screenshots na nakasave na pwedeng gamitin kung kinakailangan. Kinakailangang alalahanin ang mga masasayang nakaraan. Naks! Amin nga ni Gigay, may dinagdag ko siya. Sabi, ang ganda ng song, parang naalala ko talaga yung nakaraan. Naks! Gigay, kumusta naman ang iyong unang karanasan? Ang iyong unang... ano unang nakaraan? Ang iyong nakaraan. Hey, we're saying hello to DJ L. She's listening in. Also saying hi, hello, reaching out to DJ MK. 13 minutes after 11.

yung sinasabi ko sa inyo, dapat parating nakatutok para si Block Shadow, parating nakatutok lang. Para doon sa mga nakamiss. Yeah. Nakamiss sa aking pag-awit. Di bali, mapapakinggan natin bukas yan sa replay. Mapapakinggan ko din yung sarili ko. Nagwawala. 25 minutes until 11 o'clock in the evening. Second Hour Mind Show right here on TPP FM.

Ina eh. Biglang nawalan naman ng kuryente. Ang dilim mo. May nagsabi pa na ano, sino daw yung nakatindig? Maliin tanong mo. Ano yung nakatindig? Chineko. Ba, nakatindig yun? Ay, teka, sandali. I'm back. This is Love Sunday, right here on TPP FM.

ako nagsabi dito, nawawala daw ako. Di naman ako nawawala eh. Dito lang naman ako. Check mo, andyan ako sa loob ng puso mo. 8 minutes after 12 midnight right here on TBBFM Love Sunday. So sabi ko kanina, Lunes na sa Pilipinas, pero sa ibang parte ng daigdig, eh, Sunday pa rin. So, hagipon ng Love Sunday yun. Meantime, I got a song coming from Randy Crawford right now.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

hindi ko nalakasan. Baka kasi may mga gising, baka mga inaantok na yun na dyan. Tapos biglang mawala yung antok nila kasi sigaw ko dito. Kaya kalma lang, kalma. 38 minutes after 12 midnight.

0: Accolade, a song called Girl. May tatanong ako kay Charlene at Falcon. Kay bandalwa eh, nagaharot ang friendship din.
1: Next!
0: May nagtanong pa nga sa akin kanina, sabi, bakit mas masarap makipagharutan sa friendship kaysa sa ex? Bakit ka naman makikipagharutan sa ex? Ayun pala ibig niyan sabihin, yung ex niya hindi masarap kaharutan. Kaya nung wala na sila, yung fresh friendship.